professor ke abram nit phli ke abrapho penate english alam english alun sitami nanglitum ason ason alun nanglitum arje longji porpai ke abram nit kre pho penate nanglitum lamjir kethan pon abang kirla teron pi sitami nanglitum alam alamjir kethan pon nanglitum arje longji porpai ke abram nitom ke penate nanglitum karbi lamar janalun ang denglong pena son son alun nanglitum arje longji porpai kre si ram nitom ke porpai kre si penate nanglitum neng arlu alam the rani terang pi pen ki than pon sitami nanglitum arje longji la pen suarlu se ang tong ajai mek along pen hun mili krupi la pen mili to be pe atumang bong chuchi put alam the sitami nanglitum arje longji pini ada wa transmission ang deng long pen kiro de par ji ke la pani chorlo non se ju goria por por pai program nit pho pleng ji dok dok lo la si delhi pen kapacitak english alam pen ang litum berta arju long po

la pon apon ang litum lun chito jai mek ang deng long pena sona sona lun ang litum marjig long tang lo nang se jogori apor por painer kep plenji dog dog lo la se samachar prabhat delhi pen kapaje tak hindi lampen ang litum arjig long po na pen por painer kep rami krep hopen ate morning news english lampen sa dami delhi pen kapaje tak aberta ng litum arjig long po.

La pono pono le tum sar te rong pipen gilun pom bong oi pini polun nang le tum marjuk long tang lo. Adun tu pan sing kru pen gilun pon alun alam the chitan tang alam.

La pona ponang litum karbilir mi alunang deng along pe na sona sona lun arjo iklong tang lo. Non se jogore a por por pai ser ke plen ji dok dok lo la se. Ngo hati pen kapacitak buara wancolik batori asami salam pen berta nang litum arjo iklong po.

Laban apa orang nang litung talas ala marjanan? Alun nang dengelong pen komersan upen gelun pon alun nang litung marjik long tang lo. Adun tu. Sajan ka ghar ala marjanan alun na. Ala marjanan ang dengelong pen. Alun alam te sawan ayah. Labang so alun kiluna bang lake komersanu lapen sa sadhana sargam.

Dona sargam atun kilo nalun nang itu marji glong tang lo. Adun tu udit narayan lapen al kayaknik atun kilo nalun. Alun olam te tum si milna. Alam marjana men lake tere nam to tang te labang so alun arju hikta.

La pona ponang letum konsiem terang lapen ni marong hang pia tum ngelun ngelun arju glong tang lo adun tu soji trong hang kilun alun alun alam te masap wa kang hon ala marjana men lake hawar.

0: la tailoring class hai la ta thanun bom lo non bangke e ton bosco bibilen school long hai dak si nang hang lo mane nang than pitha pial he non sa ki mi kang pulang da non sa ki mi kang pulang aning kan ni si velang ning kan ni si do da pone ke thanon april lo ten kan ni si po than e dak si chothanun bom ka prega arbar sai ke
1: tan de la dang a ku pipia ason si ke thane klok nang limo pen pobam nang le cutting class ta me pangcheng at lo po la sola da ku pipia ason se nang li non mat ke than bom lo
0: ni li ke than ke la nili ke chali duna teng lo than mane alo somar ko pima ke cheng ben ki jut ko pisi ka ching thang ma la son lo ke than bar ke pin somar he di pima ching thang la lo mane ke than e sob do an we an than lab lo mane first to la san lo than non bang ke exam do po ho e non bang ki jut thu an lo non
1: bang ke
0: aning kanisi mane isia course long 6 months he 6 months ta non si pangcheng lang por he di student kom hek pia student kom hek man e phongwet bang hini bata hini pot e phongwet pene de ji pia 6 months 12 months an si pene po man exam end that po pia lo
1: choropik lo tang te nang li phan put thot nang kor ji la mang ke la pu lo non lo ma tu me pe roi aning ke hanga tum do pik ma ti a song bong ba ta me pe roi pu lo ti ili long non ko pi pia san si do nang ma pu tum ka chi ni ta do pik la si nang la so la mang thanik ji ma ili pe roi pu lo ti ku pi pia san ba hor mu si ili long non ma do nang po
0: non ma ke ili long ke do nang ji ke a mi sin do nang po an par ke pe ta alason pima lang tumwang ponang roi jita pene ason do nei mati di ason nang chongwai ta long nang po lote long do nang po an par ke kechi lahai do nang po an par ke measurement tape hai do nang po pun do nang kok ji mati an par ke la ki pun po la pene do nang po lahai lo do et nang po
1: e tang te pi ro ya misin ta ason ka prek la pusona misin do ma
0: do mane machine quality ta do mane zigzag machine pata do usa machine pata do ange machine kapreka preka pen quality do se tam best quality ke usa machine hen lo usa machine mane li long quality dam ji phan he di akhelo an mane ki roy ki pe machine ji pulote la so phan pulote la usa company a machine bang se ke me lason business ke claim tum an he di pe roy tum an ke la so machine si en hol pya so machine en lote mane mesen mane kachi bunai ta joy to ke apart hai ke long ta hai joy ke pya
1: ta ta nang lila machine long ke enang prim la so ala mathanik jima so nang prim si ki me appealing mati
0: lalo mane non la itum kurta chi bom blouse and bomb la kang ar tum bangke 14 number si anang po hai tala akar thar la jeans hai plot 18 number an par ke la genji a choy hai genji a choy bangke la ke 19 numbers anang po 19 number kalite 12 number na son thom cotton ke 14 number la an par ke 18 banga ka la jeans pen hai la long ke son lola jeans pene bangke sporting hai son england moti sporting ya do mati di la bangke 12 number bang lo ke nang po
1: tan de interlock ke mari pula po son tan de interlock ke mari ke la ka prek machine ma
0: oh la lo la ke ka prek machine pene enang po la bangke interlock machine po do thuwet lo la bangke mane machine ta non la ni tum roi bom ta zigzag machine punoyan machine punoy sitai usa machine long bangke interlock bang avelo tarlok misin buka pregnam thuvet nang pu
1: di churupik lo than pachini pona pon tang te nang li nona mat ke nang li hema long si pe ri roi bom pu tang la si nang li nang riprang ke bang nang li la kulat hithie long ki bidun jie phanang li ning ke hang la pson ta do ma
0: oh mane nining hang pik lo a long lo dukan ke chang don an par ke long thai ve an ke non bang ke long lo non ba dukan la bazar la foreign goods long he di dukan long lo non sip da pu non mochik lo lomte sipo boni mane hem ben ke loving mati loving lo an par ke kidam ke bang ta asab problem hoy ti ti an par ke la kidam ke bang ta jang thu hai khoro se di dam o ti ti la sapo si kulat long hai di pene sip dam po pial lo
1: tak te nang li no radio kar jora la tum phan aw nang li blouse ki mpen roy o lo pu la sin nang li blouse ki roy alam tak than ji ma ko son si blouse ki roy ka pang cheng dun salam
0: blouse ki roy ke first pun nang po he aki ding pun nang po ko an sila monitum abang size

0: jongse abang size jongse 32 pulote 32 size ke nang son la berge 30 pu he 31 pong ke 36 36 pun pute son lo aning long jongse 36 pulote angge abang long 36 pulote simple non lom ke he di la blouse bc ke la medium size bang si munitum ke ong mati di theta theo a bita bio a lo mati lasi apang long ke 12 inch an enang po angke abang ke 6 pulate half half selason ing tip nang po mati angke apang pen la son lo la pine so aning long jong skipun le perfect lo te di pine po son lo perfect measurement wang po aro jong si nang measurement jong si ki en chok che pulote nang ha ki roi a husita mi chok che lo la ke na si measurement mang pura chok nei la ki pun hun bang he ki pun hun ba pura measurement pura nang po mane ki pun hun bang he di nang i mind ta he di son lo matha tap te de nang po angke mane la phan lo si matha wet nang po pi he jong si la jong si asa ba ke lo pene lo te ke matha pulo te di la kang tip jong si chok che lo te mane a blouse ke aphang long klo lak do po ampar ke hong wang da do po po munit tum he di kisuman dum complain dat po la si ki pun mang he di pura perfect thek lo te mane thang a problem a velo la kang tip hun bang he la si ari jong si 16 pulo te nang half inch an pathe chat nang po ki en bang he di aro jong si al bang ta jong si son lo 12 inch pulote aku half inch ba 1 inch ba pathe chat nang pu ma by chance muni tum the chat ta the bi chat ta the ma di la si blouse ke kang tip mane asun siri do pe muni tum ching thang jas lang me sen cho si ta me asun siri do pe ing tip thu i pa chat thu ian si ko join thu nei ma ti di muni tum e la son he no da pata ki suman atum do do he la son si ta me lang ki ching thang lang me sen pa la ki roi tum bang tai di aduk duk du o ti ti pialo
1: tante blouse ke roi along ke akat ta du pik pik la si ko pipia design akat na ni no na ma roi bom
0: ni ke asun tina katta roi bom bra cut tanga simple cut tanga princess cut tanga son tina katta roi bom ni bangke non mat kopia design ma he dialang tu maneng ke hang nang ki pi he so design anta roi lab lo ni ke
1: tante usumara tum fan frog pini neta roi dun ma
0: oh roi dun la designer frog tanga alang tum kopia design ma nang ki pi la so design roi dun lo roi dun thek lo ne bangke roi ta roi dun bom lo he
1: tante nang linon nang prang ke wang jilang along la pi ri ki roi pen an par ka prek sa ki claim ji phanang li ning ke hang la pusun ta do ma
0: ni linon mat ke ave mane la si ni ning ke hang dam lo mane mane la an su se che pathe kang tu la an su se che pathe kang tu la an su se son lo public tum ne long wang te pi he do do ma ti di ECM vet ni ke ha aprang pen da he di ECM vet pi ya ECM vet lo aru non bang ke ECM ap em to em vet lo mat long ta long lo pi he mane kisuman tum do do ma ti di od hoy hoy si od hoy hoy he o la son jan bang ni matha the ma si thek non thek thin non ta od vet ma non bang asap ulo aku ni bang la an su se si la so kam ma che pa the kang tung pi ya answer se pathe kang tung lo munit tum mane do an we an munit ta un tin long le wang et te pya son si matha dam rong lo pya he
1: tam te nang li mo pen pugom nang li si oso se ta mi school pa don pen che thon che wan por en o mati la chin nang li kuslo so por si pe ke ki roi roi
0: ni ki roi ke an ya lo ke apor we adap ke ko son lo school che thon po so man han tiffin che bunai bi po tiffin pe ne po ki chi so man han ki sik la hai po apula ben school che thon don la school chit honnun po aku school pen ahot pen non long ke exam pinang ma sumar chinghong kok ti chinghong kok pe hem nang chile po hem chile po han an chitun po an chulin po amek pajang po amek pajang po ma ke cutting class chu thanun bo mati cutting class dam apor nang le rok pong ke usuhan mek che pajang gang po cutting class apor nang le tis cutting class dam po cutting class pen hem nang le po hem nang le pola pulo ben an chutun bo ya po meyang lot po an ke ni ke aju hodai ta bajini lo thurji ajo bajini te elam clock bilol an ne bajini thur po la bajini yang bong ni ke di pak ni gal te pak thom tang unang po la 5 o'clock te 5:30 an ke ala an tang un lo te maneng ke aku school je thon po la sono daily routine lo ni ke la ke
1: pe bang ke kitchen pe la kang tip tang biko
0: ala son lo mane order nang le u lo po lo te di

0: son lo in tip op ani si ki mane kang tip lok lo kang tip lok po kang tip tang bi o po ke la ani wang lo po dui baji thur po angke di kai ta la an lo roi po an pa son lo school lo po ang le te so ma a po lo ti in tang po ya po ko dam thuli po son ja lo ani wang la son lo
1: tang te nang li la non cutting class lo ki ghonta ko ana phan se nang li ke than than lo
0: ghonta hi ni ghonta ni si than than 3 o'clock to 5 o'clock an angke 5 o'clock an pene suti po ke wang la pula ben pa ko dak pe ko house ta order do kok po po a hot pen ke hala nituma bai do bang ta ve det po angke hala ta a duty do kok mati duty do kok po angke ki pun nam pu tan ni si dam nang kok titi po mun ni tu maning hong nang kok titi lo customer tu mane hong nang po pun po yat pula pula ben po 7 o'clock hem le po na jo he hat baji hem le po han an chitun po sumar pen chu po ke sumar han ta apai le son lo ta pori than thek the si ta mi alom so ingi dun lun le po te sumar ta kroi kremati pang han ke la lo
1: tang te nang li non ridogar jora la tuma phan la pe roi ning kang ha nga tuma phan nang li than ji ma pe roi pen alle ke chelong ala ili pe roi te alle chelong hi pa lamba
0: pe ge roi pen ke anutin da mama ma ne ghang tu man an pa chini lo mane jong se kabor i do ni ghang e si vet do pulote mane ani si mani si ke mane alle do ji ani si mani si gali mane ke thek ke chali ani ghang a tum pulote non mata mane uthi un pe he non mata plang i thek pe lo ne ge chi chini a teng ke mane ne ta non het jong lang a son si thek long lo mati si matha vet lo kabor i bang do ni madu sita ne ghang bang do sita me mane aja da kam ta kisung se velo hedi sung lo aja da kam da sung lo sita me la kisung ang bong ben bor idun nang po he bor idun lo te mani si mani si ke alang tum ta ang song uthi dun jip si ni ma ma tha dam le he
1: tang te nang li pe ke ro ya bang no na mat ke order la hi thi kulara long pen order ke la pickok house pen ancho lang ma ma akaprek kaprek ka kulat pen ta bu order endun bom la pson
0: akaprek kaprek kulat long bang ge enun de he se ta me non son chichini je thek tum an ke mane ne long si nang order po phone nang call po mane jong si aku hala nang order bang ta aku ka chini hala tum ta chichini bo mati di ha tum chichini tum manala na phone number chi pipo la so ke roi bang me sen polote la bang chi pipo o ni hem ta bang tha la son nang en tha apte ni bang en nam po an par ke roi pipu son jalo pene hi chikula long bang ke la peko house cho lang non mat ke e non mat ke peko house long claim non lo an ke non son home delivery he bang a hem hem son nang bang tha apte dam po la an cho lang non mat ke e la an da pador si un e mane ke roi apor ave mati di li family do kok mati
1: ke roi me sente hang bang ke
0: do lalo
1: to tang te pini ke apor alam da do kok apot nang li pasta me choru pik lo nang li dang li tum cho hang ateng pen wang si pe ke roi ala ma puthak ta mi than te kang lo la si puthot nang li phan akashwani ti pho hin pen suri suri kardom pajirik lo kardom
0: kardom
2: la pon a porang li tum sor lo se ang tong ajai mek ang deng long pen militi tok be pi la pen hun milik rupi atam bong chu ji put arjik long tang lo la ke akashwani dipu non se ju apor por pai kre si ram ni tom ke pleng ji dok dok lo la se akas pani dipu pe na da pa transmission along pen ki ro par ju ke la pan si kang ton ni lo pin control room long sayar pu ke deng bang men engineer on duty budo de broadcast assistant sonal ling ling pe ne li for session reju pangcho reju nang ka ji dun ke do an ara pan kar dom nang pa ji rek lo পুথত পর ভাইকে থমরাম নি ফ্লিকে রাফলি আপরলে ই তুম চেতং থুই গ্লনা দুমে থাকমে কারডম জয় হিন্দ।

harci hikami penang tokli hikami aedam sarenang bali nang ha

adon tu di masa lun bari malona jai mek ang deng long pen pradip ha flong bala perari sang ho tum le thot kilo na lona arji long ji lake aluna lam the lage sibarai tangte arji sinang

Lapona porno litum dimasa lun bari maluna jai mek ang deng longpen asona sona lun arjik long tanglo non adun thu ajai mek ang deng long damik lo nang lake boro lun bari maluna jai mek boro lun bari maluna jai mek ang deng longpen rameswari brahma kiluna lun arjik senang

0: Lirbona sarpi birtanang endun lo.
1: Kalang ni po.
2: Ho, labo pipon ta ho. Aroy arlo beng nam chek non. Ami bong arweng thum si, me ki prinji teng ni ride yanta.
0: Ahak pen, awopi, lirbona pan ho daidun si asar bura pin khalo. Hong parla long ke, methor kring lo. Kewang ke lak hui, kachepa meji apan, waisong hong parla si, ludam chok lo. Mihi padung si tar ke limjir si dolo. Kachivek dong ajamburong ke kilimjir atara thak o kok si. Uff pu achethe pi pawang pun si alang ini lun lo. Amena masi uff pu ke pawang pun achethe pi ke. Vaisong terang a okabang arjon pen si ke lak hui ang teksi peklang sak lo. Kang sama por ke samprile ki chilote ki chungta. Nang ki sun dun lo. Waisong ta kang sam chung jir si. Mihip along ang tang ki sukring amia karalong alang ariche mai ching tang lo. Mihip adung si mithanjon ni ta dom dun tan si mekar ompoy ang tang ching tang dun lo.
1: Arni siyang bong si nang kache voy pit ji po amunit le. Koson si la an le arni ki en varet lo. Rublina tumke nang dun de det boda so det un de det ma ko pilota nang nang kili der jona jok ni ge ma tha big big lo he
0: achor kajirong hang pita mihi badung anwang si me atur pen ki phubong apena na mahang nat lang ding si arjulo lapen kilimjir ataralong ini dun lun lo
2: So wang ve rublin ke arjap thek hoy hoy lo le ma
1: thek pote ninka ni sira achitim si ke do po bo arta ni ni ba a philote a keng ta dam tu thek po he alam ta ithi thini pa chon thek lo ne pilo ne
0: mi hip a theng hoy si kajir ning gelo
2: Oite, ethe the ni alam the pachon thek tanglo le ma ku pilo ne pupu pusi nemha nanang lang ding si alang ke kaning je je ho
1: ku ki alam ta hai rublin ke mo padu ke ku ki asole mandun det lo te ke chok lo
0: aning ka sik sagrap ir pen kajira pena na mahanga na lang ding si ning gelo
2: Choklo choklo nang ta non ke lahai hui chi ur thap nang ne lo kolo harlung si ba sale nang pinon ho lak ong lo
1: lirbon kitili ke dang klok lo harlung si asavan pinon pa arni wang si wam ke sota lit ong ong ason
3: oi wo pia roi nang thap te kang la
0: hem pen ka che koi not wo roi dung pen lirbon ke thak dun lo
1: konat pen si ke van lo wo pi ke
0: apiso ka jira bang arjulo
2: e donera ba hem pen lo ke lok hu aboron akeng theklong lok si awo pi van der lo kapang reng jia phan pu si la pusona jara wo ke non malom ke long sung krung lo joarkli cho phiju along anta la sona wo si akenang sot dilaya hi thia long nang la sona borona wo long thek ji pu he
1: he ma bo hur chilang pon ji pu he
2: ai nang ta ku pisi ka chilang pon pe det pora e jeng e jati e khai chi ur thap ki tum munira tumang bong an chot wo tum long ki ku pilo
0: mang huang pen wai song apiso mahanganat lang ding si ajamburong pen hansu abor jirlang apeng apiso phan pechon si puthot ning ye thulo
2: imon pisin angelo dunjo pai biri arlo hansu

Dante, adunthwa jai mek ang deng long da mek lo na laki Hindi ghajal aluna jai mek. Hindi ghajal aluna jai mek ang deng long pen. Aprang si nang lituma pha nang kerot pi jai lo na ke Sagar he mera bu. Labang solun ki luna bang phu la ke Akhtar Vajdi. Dante, Arjik sinang.

chik long po karpi det long ri ching hon aluna jai mek ang dang long pen aprang sin ang li tuma phanang kerot piji alun lake bolon do binong po alun jir nabang salun kilu na bang phu amen lake joyram phangchu lapen ari sang huatum tangte arjuik thang.

La pana porna li tum karbi det long ri ching hon aluna jai me ang deng long pen asona sona luna ar jig long tanglo non adun thua jai me ang deng long dam iklo nang lake asamis lam arjan kali aluna jai me bangsa jai me ang deng long pen bhupen hajarika kilona lun nang li tum ar jig long ji aluna lam the ei nilash pahar tangte ar jig sina